Miati tang jatare pori sa jokande at tapori sa pokala e sa pakawato sa vakasangko a unai yo apa unai yo tak kinai yo anjali karani yo ano tarang pun yakit tang lokat sate yan don ni me tang awamang kalanja yo ja mana po sakuna sa sato papa ka o to to binang na kantang sangka nupave na binasamento yato ang pagkini alinya nya chati ya chato